ohi David mpae bɔne o enyom etre aduoso baako ne chichemu enkono no se ntome ntwene ne nkokra wabrem na sama ho aden so sa me nyawo me ntia ne dai wo ba dan na me so so me se sama ho aden sa me mere wabrem a papa me nyaa me wate me mpae bɔmu nso me nyum twom ma sempakam owura aya kula me.

wasane bobi sa wabema na siodori sempo anwanya eh wakana pamuo eh sania na semtia oh woni atoi aduwo so wabaya wusa abano

mfana sima no ewurati awu aye yi be nkura na be fata o minya ko una uti osoro awu ti bo honda na o ntu ayi ni so tu be pri na ambe chemu na ye nya ko pon ti mo da da da da My Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus.

kati minisike na ile metia na kodi lo homa no me na dele sama ma sama shina ma yesu no koyi fa homa ya kati mama eh awan wasabo ah mama sam ah kasiabi atisa